opportunity na me cause sika ni bi fie enka stress na ho a me kasa abla sika ni to table na ene ne men na di divie ye di divie no a friend ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi poko wanu mo adro ni bi e bia me no fira busu ya fi bi enso ye di divie enko no mo adro Tumna metiase, lemuna meke kamu.